kwati ichiso funa bode wisa kama na pali ichiso ngachivi nalikwa tanyu takitiki bro potea nifaka popiki chayaniki oh mbuyo ifani.

ngabe funi solo zaphele zamgadi izolo ay bengiphume nayizolo engitshela ngeyindaba zayizolo ay engabe funi solo zaphele zamgadi izolo.

Hi, man. Bathini bona? Ngeke bona. Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi. Osambe wena. Hayi wena man.